0: stock ya shilingi girigana tama yedaga atia hura star 624 hash they will soko shagore itami yaku riu ne ndarike twathi kuria riu ri ate he mundu wa hurire bisa agituma akiuga e was in gishu na riu ne ya heka undu kange oigire ta kambia
1: eh ni metiria ngiri imwe
0: eh
1: ate tondu riu hari mwana
0: ke microphone ye kuraihu
1: hari mugwaigitwo ri Leo mo ne asomokiri akiura gugituika nduthi citumirwo matumirwo ngiri imwe nigetha mamukinyire na nduthi
0: iyo ni mikora nikio aigua ndakuria igakoge karugano ona mutumio cio uma hau uguo ikareta hau uguo na kokarugano no takau riu gukerwa ati he ngari ero imana gukuri nturuka nai riu tumaibe mundu wanyu ngai ekumurehe na mutire huthira ona ndururu thiini wa ritwa ria Jesu na ndari kuu Asi ni ado ni murekirite mbisa mitandao-ini kata kirikio kata rengo maciandu
2: turekirite
0: mutikirie ndiciete uguo
1: no turakiona tari guo tondu riri he kabisa mamuhurite
0: ndumorere riu matire kuu kuraihu ando na magurukire ri twitikia ngai nyina wa mugoya guo kwa kuorio na iguru kuu kungi uigirira haria oimire hauda ira we ngai cokera ciugo ici we ngai waheire mwana uyu haria ri ndahoya mumbuthore thiini wa ritwa ria Jesu no murehe mugima na uhe thayo
2: na
0: kihuruko kia hakiri thiini wa ritwa ria Jesu
2: Thiini wa
0: ritwa ria Jesu wire mundu uria ungikorwo onete mugo umwire nitwigukwa njanjo amurehete mwire
2: niĩ nyina wa Peter mugo na twigukwa njanjo twina manyari na haria mungikorwo muonete Peter mugo no mumurehe
1: Wakameme.
0: Good. Na inyuĩ mũngĩkorwo muonete nĩ mũgĩte na mbica yake? Aya, mbica ĩyo nĩ ĩigĩrĩirwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Chege. Na mangĩkorwo muonete mũndũ ũcio, niĩ no kũnyandĩkĩra mũkũnyandĩkĩra. Niĩ Facebook yakwa ĩtagwo Maniari Original, nĩ harĩ namba yakwa ĩhau ĩrigĩtie na 901, nyandĩkĩra akorwo ũndũmĩre angĩkorwo nĩ muonete mũndũ ta ũcio. Na ningĩ kũngĩkorwo hena mũndũ wĩna thĩna ũretha andũ ao kana mũndũ wao ũrĩte, o hau no namba ĩyo ũkũhũthĩra ũnyandĩkĩre na tũtirĩhagia oro na ndururu. Rĩu rĩ, andũ a kũrĩa Gĩtaru, mũthiĩ wega. Nyina wa mũgo wĩyũmĩrĩrie oro ũguo na wona gĩburana ta kĩu ũguo nĩ wona kĩna ibungo nene ĩĩni gĩa gũtica wona gĩburana ta kĩu ũgekĩra wona gatherio karĩa
2: nĩguo
0: ũgakoma wega ta kana tondũ rũciũ nĩ rwa ngai nĩtĩguo mũthiĩ na rĩu mweterere mũgo mworio muge nĩ maa nĩnyarĩ ugire tondũ niĩ na niĩ nĩ ngai ũnjĩrire atĩ tweta mũndũ
2: nĩegũka
0: haya ndĩrenda rĩu mume hau nĩ he rĩu waigua atĩa nginya hau twakinya
2: ndaigua ngoro yake na yacokwo nĩ thayũ
0: ndaĩ gũtheca njanjo
1: ũrathimwo mũno maninyarĩ ngai atũranie hamwe nawe na Kameme Fraternity mũrutaga wĩra mwega ngai atũranie na inyuĩ na mũrathime na aikari othe a Kamangũ mageithĩke
0: ndĩrenda mumĩre hau he taro ũcio wa rika rĩa mũgo rĩu nĩ wakĩigua ndani nĩ twarathimithio rĩu nĩguo ũrĩa ũraga andũ mũndũ rĩu karigua atĩ ndani nĩ kĩ agĩrire ũguo ta maga nĩ irathimo ta ici ithĩ tiguo atĩ en Kameme Fraternity wona tharĩ itherũ ngai ici irathimo akĩrĩ cio itũũragia ndani rĩu rĩ ndĩrenda gũkĩ tũthomere mohoro na rĩu nĩ irĩkũ ihiũhĩtie itugĩ no siasa alright na ndĩrona maramunyũka one by one microphone dio abu abu munegera microphone
3: na ira heki
0: ikaro wa
3: ira heki
0: ogere na thuti mwaki muno ndani uga ndani
3: na sereke matige kunyona
0: na ni uko ogoke muri kwa ginya hawo ikaide ko kafa wire yo ro wa
3: ndu atiriri
0: wire yo ra kana muri kwa wa
3: waki nda nyume
0: ko ni ukiri chonjo
3: atiriri ndauga atiriri ni maramunyuka one by one na kurari na ciuria nyingi muno especially ira ni ndu wa gatheti ni kiniki
0: ni sawa
3: rukuroragio iyo neti neo tihiti hihi ya ugathurwo 2027
0: tondu wa munyuka
3: tondu ru no wa munyuka ri ni kuga ati ni wagira kana ni ati
0: na ni ndoria wa jiko mara jira atiriri ati ona wa munyuka Ati ona weka atia?
3: Ona wamunyoka.
0: Ni mako makire.
3: By the way, nikiulia kina a lot of sense.